eater, moon eater, truth keeper. Naabay kahadlokan, wala diri. Bisaya ni, ang dila hait kaayot tanawani. Ikaunang bulan, revolution in me. Naana ang bakunawa. Rebirth the new moon.